0: dari amindoki alut nemindoki alandai neeku kelaki na artam pete sinyo ongwan pete sinyo dongani okona naudo na tangaraki kel ekona gumu naudo na lake na lake neeku kere ne glat na gore ne glat muhimu gore ne mushia glat hari yo no ngor a role de ina ala roimo gara lengi nyangasa de na igor gara
1: yes
0: divide before you unite kore de niki yeu niki jinga tweri kore olosho le Kenya na la sabe goro
1: bexinari
0: begrum bargaining power
1: yes
0: amugore tanaka ta woro na roro ki yo nemeno sarge no lotion na jir pruko ergo nyoge dalala koto erge songor matapato erwa singishu ne na lolo tongana bogen
1: yes.
0: Karibu artam
1: yes
0: karibu diono itimba kale lo sambur na gore bijaya wolo tongana ka meza meningo kae kwa njangar kae gore bi wor masa ka dina rake ana na rora bankai meza ga ga ke orogeten odomungi na gore be yebo nuko lo kingiare na ga lege ningo ne bu bargain wan da national government nikito dwa do lotion water asina gore lotion otori ko Kenya na mbu yarake irukogo yake olumbwa
1: yes
0: ejina gore olugo olumbwa etengeneza etodua elesabuda na lasina nde dor masa a woro katinari
1: yes
0: gore kokoyo kera manungu Kenya east umonu Kenya west na gore bebu ibagain ni shore lori kan double double teni shore makamu araisa na shore ni shore interior andai shoro amwa roro te katinari na take lelege ningo bebu bargaining na ina rara ikijuroke mediru ko yatwa serikali na rar minister nisit
1: yes
0: gore yogo juroke ti serikali na minister na bogiata itoningo na gore njalu na juroke ti serikali na minister ni aragada gore sinje lumbwa na ata north rift or south rift etora ba sinje ate katinari are ne bo bargaining ne yule ne gona kino na ina ba ni jago rori ko locho le Kenya na bokirari gore ndo ngana woito luari ana armasai ndo ngana woito luari ana jaluo ndo ngana woito luari ana arbaluya asho la kamba irware ri Kenya
1: ne kujuro ye bororo masai ka dinare
0: kwa
1: bwe na odomungi worokiten
0: worokiten kuna ke bea woni kingi yware
1: yes
0: oli odomungi ago li worokiten ni bargain na minister ni are giada
1: ne ngoro odomungi ni odomungi orkingi lenye ne ngoro goldo
0: gulo worokiten ngorokiten ba ke bunu abo ndeme
1: ni ago meji kinjor masai lorika ke jikinjo odomungi lorika
0: neje ago bi shoro ni serikali ego bi shoro ni neji oli odomungi ale kuro li worokiten na ore bi shoro ni na wasini o sekarini niki joigi yo ne kinjo odomungi nenye ni shori orokiten nenye ne lo orokiten ga orokin kare nenye e yola ajo geti na manya sambur ne na manyor ke jodo ne na manye ngwabi boge ni ko rai ko na ke neje ne ago inake Kenya kitum erigore garmas na ko me agoron nenye si ai
1: na jenegelar
0: e me soron
1: we mushimo ga yola jiluitu na yam ga yola jeta ngai gitashin ne jingira tanagata ake mayola jo ka ku mon lengita na pya talenta na permasai ki yola jo kan solar yo bako ngor bebu yangala re lo shole Kenya nikito dua sisi na jene guns na geti mbake ngo por masai amuge re ro masai lo ngano ko bua kini tuntu mo ni mitiki ni ro na guni zima ke sini nyina
0: iyo ni mbaya
1: yes yola ga yijo kir masai
0: kore ndo kana na permasai mera serikali ni kana ngari kana serikali kana saidi armasa ashona re masai ni nyegi yiu
1: kora
0: ke nyana no le rein na serikali ake na areneta aser masai ni nyati atua tena itobirwa du yuangai kira wafugaji laramata
1: yes.
0: Na wale kawaida wafugaji ni watu wa kuhamahama ironingo registrata so
1: yes.
0: Na wale nare kisarare siasa uwe ni wana inchi
1: yes.
0: Na wale ni uwe ni yuwa
1: asho uwe ni nyori
0: na wale na nyoriji te siasa amuni njana nare kisarare na wana inchi na wale yu kiti itayari pegi buwe ni uwe ni yu wana inchi na kaumone masa ya jugi meata ji ordunga lutwa jeji pasina yele pana tenite geldwar governor nje asorkasi tenite geldwar bunge nje asorkasi tenite geldwa mca nje asorkasi kore lariko ko te gelwake mero le meyului work station enye wina na rigino ne dorkasi kore na kata ye era mutangazaji
1: kabisa
0: kore bege ne mutomba ai ashute adekai ne meyasira norkasi dule kita galagake kore sinyo lariko ni ote geluake tana rubunge bunge work station enye
1: yes.
0: Tana mca na county assembly work station enye kore lo gara abo bore ground na jejitu ko ground ndungana ko ta ninje laibarta ko su la yok mero la yuni bo morati lemeti itoningo na ninje la marata ke la du ayok era ninje ninje bunge la yok ngoriyong era ninje tata oyolo ndasa na mayani wanema mayani tomboro era ninje oyolo ajo ka aje boli na ka aje meboli. Njeri bisho bitaro o bole ngaji.

0: Rani nje osu ilayo. Ironungu. Nehu.
1: No, peme wananje grashu lari abu itare wananje asata maendeleo.
0: Kwa nadu yu ntuki na marikinu. Kwa nadu yu ntuki na regala. Meata shida na jine nilungangiti.
1: Yes.
0: Uwalichu arata linunu. It is allowed.
1: Yes.
0: Kake, mme rubia nyoro barebara, ila isho ya na handouts. Amuri nendo kini nikite gala agi ya na benda ngasa rini.
1: Kabisa.
0: Kwa nendo kina tala gala agi wala lariko ni, mme pegu wala yunu suyiru kwa lekai. Pegu, waltunganyo ya uwaru barebara.
1: Yes.
0: Neo sipitali, neo sukul. Neo kwenye mbimio lariko kini anna. Mme handout. Amu, udide niki nkonji tata. Na ninyi di ajoki, ayu na ajoki rmasa. Teni ya rata lariko.
1: Yes.
0: Enga na ajoka jang ngangidia na rabolo. Nje isho na ngidia na rabolo nga jiki. Nje isho na ngidia kura. Nemi diyo wanda gule nituwe bola mo. Migi yolo na kriteria na itumiage. Bebolia nga jino na enye bolia na ai. Migi yolo kriteria na itumiae. Bebolia nga jino nengi nchori ya milion. Nebolia na ai.
1: Yes.
0: Na ishori ya lifo mea. Migi yolo amo kwenye nana ushuru wangu poke. Migi yolo kriteria. Nengi nchori ya lifo mea. Nishori ya ki ele barnoti.
1: Yes.
0: Elifu. Elifu moja.
1: Yes.
0: Amu kwenye handouts meata kriteria. Na ule ntuki niki yew, no oru barebara amu, amu oru barebara, kenge yejogene meme.
1: Eke mpoke.
0: Ama asipitali, teni mwoyu, kenge yejogene mejingi ya amu, ita mwye era yolo, rumo liliane era yolo, tarosero era yenga.
1: Eke jimpoke.
0: Na kwenye nyeki yuda lari, kwenye pimeki nana siyaidi.
1: Asho ling mshimora madolta ajoki ngere ngoro. Ikindu kimon lole waro misho ikindu kimoru yem ko lole kindu moniye. Pilu rusi yema ino sana siasa mwa bagi na rasi yendu kindu rudua. Pilu rua likiyo.
0: Asho ling ro ngoro masai. Ni joki migi ara yo aswasi.
1: Ni joki
0: migi ara serikali ne ngari yekena. Na ane jarana nwate jo. O le deino ara sambu. Lenda yak ko jo logari ne me minyo debega.
1: Hadi.
0: Ana yu ni jo minyo debega. Mene nye.
2: Downloada ina app tata bituma noto enkitesheni no emayana onkibili nenyanak sidan negentesheba nito bile nkolongi no inage app nitume yok tengotoi ormutandao keji media max waves itumina app play store arasho app store ndownloada rata bitumi yok tepoki wejiniti more sauti moyo
3: mayan FM
4: Enna bore mayana ta ane nkarna na ipotiki.
3: Ere maya.
4: E manya ta na gwena renka jema. Eshe tuenta isere na dede. Olta ushusa itikita mongwana. Ita wang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.

0: Oh yes, sana bole kani tikita mungu na roligo na ya jukia la misi na kama vile umesikia la misi na geji yonkuruko la mwoni sana bo mbaka saa mbili kigrado nigiuluwe joka nyonati atolo sholang le Kenya teneba atolo shole maato mba nae perita siyasa wale walang nito ni mwajo kito ni mwage ni nye sauti ni mbali mbali kinte ni nyorais William Ruto Fred Matiang'i la Jubilee wati yenke sholori kalorize kito ni mwase ni nyeri kware kanisa kito ni mwase wale sabit grabo wakina ya magenasi ya yeguns nito ni mwaja grabo wakin duwat mbali mbali kage ejo mairu yu konvaji pokin tegui nebo kanya kare na maanisha mo ade roro koloro nga napo wakin roro sirikali roro opposition roro kanisa rona ando kiti nake na hati atua nero nkigresha keno day to day tenewe shira ara siyasa tara tara tenolo ngalamisi itumia ke guns tenebu ijumamusi wine shomwake itumia ke guns saringe
1: yes good morning okay muka sawa
0: kabiso
1: okay yes
0: roro kinyar masa ya muyori lwana le news ni miroro kishoshi kanyu chive miroro ke lwana le news nyar masa
1: ya jiki nkano shaya gilimu yes Sufo leng sana tenebo piki le lion nkakaya sida yo leng na engkolong yo la misi tenebo siyo le ni mwapoko no ti nkawule le honi ngiro yore wana sai na ijuna ake kejanka kenye tebo jupoko ni ti yes
2: kabisa asho leng tena ite juna ikeji erishara keji enkoro kenyo enkoro kolomoni
0: iti wena tiku
2: kabisa na inabiki tingi tishini kira ukuni tata peki nchambua neki imake mbapo kena na gra endelea telo sho langle Kenya ando kiti nikito duwe grasa onkatiti norena ina video ashuna clip na indi tosho tini weji nilo roldo nga nakukunia ni anarungu na tini weja grapo kia imakisi yu guns aroni nga jiroro orais William Ruto iroro Dr. Fred Matiang'i oitodolo na ndanga shoto ya opposition eroro siri gadi gashagwa orizeni ya United Opposition ninyi akage siya ero Archbishop Ole Sabit oiri present kanisa nore tuki na naru ningu na rejobogen rejobogen lasima lasima peishu nja nasi ina ji ene guns
0: saringi
1: yes
0: amara ya tarifa emarara nende magaru domenye ninger scripts na iberta guns ya tanumiyo la jinyo anata sene lorue somamu kaya sanadi ya ke
1: keti
0: ya
1: erawe
0: yani yo script na nyanyo
1: yes kila weekend arashu kila ngulo yupo kwenye raenda mtene siyasa mara jonya kanisa kito shita dola jo kere lasima pia reo duwana ko o ji marla edu ya maka lakere duwana jo pia uwe nyele natumo pia uwe nyele natumo kulo siyasa ni lakita da musa nola opike ya jo iloyona siyasa ena pira unere kadika shakwa te siyasa hachu telikore tada ma jo ole pira long kanisa ni alima jo kanya seda serikali kanya pana isudoro kanya pa migre raliote tiata bona kero duwana na asira na serikali makio na miyula jo kia sambago mkuli tiro serikali miyula lobe nyongkop na ishumu ya para saki kanisa na di kaunte nyeri eti olari kwenye nore kiomele DCP pero naye kanisa rineweji nilero nake na siayi na jini guno sa hila kuko opiki oiputu ni ashwesho ni pebu naka inyal entumo na lero doko ya tiwoji poki niti ule sita nang sabaka na robi ishomugia baka rasaki anka anisa ili nakari gadega shagwa tole maji nuto kita hapa MCA watagilio kito mkaulile nang sabaka na robi tulikio mali DCP tole maji ishomugia bas by election wa shu inkuko kiti tomudo na hapa shupasha nata la gila rikoko nitu na hapa DCP wala likweni wale bibu wala likweni upinzani kanisa rineweji nipoye itanyangula katukulu nigil nye serikali ya juwe mkipuchimpa mwuri kwa minani nyola oro minisaili ya seri ya ninjere kula rikoku ara ilarko la shugun so grasa ndia rikuti ya dunga nisani ule tolaparu lusoye nipa ngora isuli ya mtuto alimajo ule abaikita hata kana bolo ngira ngamuko reporter pana ipirale mba na ifa na solution le Kenya tankara yanda isiri nilimajo ule abaikita hata mekule kinyora pe yetumi ilarko tiloshu le Kenya oira nyamali siyasa oira nyamali ntumuritin oira nyamali nage kanisa tangaraki narasabaka tiloshu le Kenya eniare nira unyankira napata sholo pisaile serini ajo genjere mekure ewaira erishara nyi katiba iloshu katiba iloshu le Kenya endinge kulahu ashikulotu kwa naka ogre ira nyamali iloshu le Kenya tada maajere josio raisu le Mruto majilo vengira toko naka hilebele tiloshu le Kenya ajo njere egra serikali a unitami inkera kotele la shukula pano de jensi hodo nera tenipo kanisa meyilo meyilo erasagbo kitoki egra nyala ay robolo inkera ro hekele menari kino nilimwa jwara ni njoti po kiwiji tena ntumuritin na yesi shoreki nego ejuro itana karanjire kanyo pia egra serikali egra namba ena pognoto na awerishara nado erasapaka enarishu tonkanisani nikiata rubata eseriani nikiata larikoko itasheki rubata nake eseriani tolopisa loro polisi nikiata serikali na narikino tole majo raisu le mruto nitasheki na nyurikito loro polisi nyitasheki pokini rubata pokini eseriani na yako kere nkidimara pia ole ipitagwa mutata na bo nitingegi na agela habal wakira ishikino de losho le Kenya lipako nari katika shagwa limajo nchere ule nakara na Kenya mal eramara de losho le Kenya reangara ki ilomuno puni losho kelega nyamalo rubate utali kelega nyamulo mone bunwa parane losho le Kenya gila jo kiara mba ko mukole na bunwa dol na ke ambaye na bete par na gira dopote losho nilimajo mesha nyamero na gira bunwa losho le Kenya kwa sababu migiara na eseriani na itosha ipangu twa ilali ko lonka ni sanda ngaranado nilimajo iliko le sapi ruli onkuliani sani ure nyongo leke wali yete ndipa ngwele ni tumuro rais ilali ko ngwa no nyongo kanisa ni catholic muheria oliko ja nyolo ne magnia joki tohono re eseriani te losho le Kenya tangara ko la ko ogira jenge eseriani enoro ngwele la ari ko le kanisa catholic ne tumuro le sapi jo ngwele ta kaunti Nyanza jo nchere tene mi ngori na bai ne bi ko losho bata ho du na shito enkuko olali lonka ni sero tiktam ona bishana. Yes.
0: Hey, mayol dara jo kanye jamu. Ore loyngor ni shireta. Ore loyngori ni shireta.
1: Yes.
0: Ma shireta sirikali.
2: Ni shireta.
0: Ni shireta ubenzani.
1: Ni shireta wana inji.
0: Ndi jo dunyangaze di as a standard and all long.
1: Yes.
0: For how long?
2: Yes.
0: Mbaga di wan.
2: Kanu kenya.
1: Kanu kenya. Kanu kenya.
0: Kanu kenya. Kanu kenya.
2: Kanu kenya.
0: Amana di dunyangaze di biro raiz. Ni shir.
2: Deje tanya wala yu guns.
0: Ii. Deje alakita upinzani guns.
2: Yes.
0: Newe bele kenya shwe daba shintu mwuri.
1: Meji rosi upinzani alakita serikali nyo?
2: Guns.
1: Kulo
2: guns. Kala wale ngayi rukulo guns. Kale serikali kala upinzani yana kale poke
0: ngayi. Loome muni.
2: Loome gusai.
0: Mewoshi.
2: Mewoyoyi.
0: Meboroyi.
2: Eti yolo tiangazeti nule nero nijidua kata ara. Nere juwe keba lambisha yanya na. Keba lesi ya yopana rasate homa bi. Ninyo grari kenga ngori kinyara nipo grari. Kakole mbaka tanara neme bonga. Neji megusai kisa na maana neji ikata ni kiusiasa yubo oling ileng na hob
1: mabe
0: kale bala daga boga na mu mayel da ne rodwa ba long kai video na ramana yeda mtandao da dalu naji lol tozo kale ngare ngiro
2: yes
0: roya na gedo to joge mari ying pituko lamu e balien jore nyan na tiesiasa
2: kisiasa
0: yola jo baka ni yetu ni ningana ko yi ko rgi yi lola rabal ko lenyo amor ba yene ko nira ja o hito ye me balen choro na di siasa intolerance siasa
2: political intolerance
0: yes
2: yani me gure de moto ngani familia ay ngoro le kayeta mauni na bashari ashwe grara induata na bashari siasa buki yugo kene ne nyaka suje
0: yes
2: le lundu di jana team sanare tene bo saringi amara muroro ko lotu ngana pokan amoro na irikori amoro rais ni wakilisha nye lo minister ni le nyana le seriani lo kipchuma muroko me lo rimo no mbolo
1: mbako lo shoni kenya tamba
2: ore mati yangi ne wagashagwa na upinzani ya shonda gaisho tu ore lesabit ne wakilisha kanisa ni le jopo ken maiti ngede ya natoke na jiguns ame ugure kiyo ame kaja megre rakiyo ne nyamali na mbaka naishunye paga mari roro kuna kitengo ni pokin kanyo libero na gena akiyata kulo guns te losho le Kenya kanyo mia setan ashuka ite gira nyamali ya tibia migra ya tumuki na sine vrta guns
1: ule nkengla siya sabu na ule te Kenya nikiara sheria seda yoling nikiara roboro poko na ipira kino ya NCI mukiara ororo ji NCIC
2: National Cohesion Integration
1: odo sotua onabushu te losho le Kenya rada maa jura pato mkulo kina imana ake ibalu nye lale kukua bayana abisha na nao ndo hivi o grauti lomu lingiri kino iti hapa ini katika shagwa
0: isuma ninyana hii
1: yes tenuele yes
2: lungana kesia na kiji
1: yes
2: karibu lungana tomone
1: iti nyampaka tiwa pia na ini otika untia kajado na obolo lwa rekoko kwa ima kesia na lwa rekote tomka ulele neti na lwa adenduale tata majo ule ERI inarubara polisi ERI inarubara NCIC ERI inagiri kwa serikali na Edwana ke utikito iteni ngwa hendo kana grasa de losho le Kenya kwa sababu kanyo be midima inasa na RNC si ole ngwele pigiro ni pita kaluma orobunke ngwa losho ngwa rotan kuroganya roja luwe de waji bel roka pirondo ajo njio njio njio nji ole ngwele pigiro ni ampala ya jo tabo dokoya NCIC tete jo marumo kuto ikona ja
0: igarabis
1: garabis
0: ase de sia
1: tada mura ajo NCIC migira nya nyete de rusha irashikiro nyo o dwaya osoto anaboshu piding yang lo modeling kino la pugno to oide neao ngure de shora shoronga sholosho ore na deta ke ne shomuga pa ipo ro bunkei dem kruweni wero senior ya county enyeri nita barido kwa ina komiti kage melio duwa kentu kena ita sakidosa puko ling ana ento kiro hana imbaka na ilek na ya wanyamali tolosho ne juki nyungwe leka nyope ya rasho kwa ipot ili mungu ili mkuru ini kage rosho kini ipot kwa lukile ori ya nchute serikali
0: mele ya rasho kwa ipot ili kibogo kiwe ini di kibogo
1: ini jara
0: nebungi
1: nebungi
0: nebungi
1: wale kwa lukile wale wale anda rasho kwa ipot mwara moja eti anda lelita mwana inchi kwa sababu eralia lo mona yimaka netalia fidu na yimaka tia mera yare na ge evidence erashia ke ni shonyo endo na yimaka tia kulari ko
2: nego kibala jiri bwana hore jana na ibirta elotu le NCIC ndeti bwana kegra ajo kitu bwana kegra ke bu gare lo ngana le nejo ndo tata ne bikin kai metabaki
1: yes
2: ne dile nejo ne bu ya moto joshia ke sinye dwale nejo malotu mpaka ndipo tisiri nyeri
1: ga ga shabu yes
2: ne kidi lo grace set condition ajo malotu bitu na mena wena
0: but in actually sorry but in actually lo bunge le oji nani
1: pita kaluma
0: kaluma
1: yes
2: kaluma
0: ore tiatu reply ashwa tiatu njukuno ndo natushuko le NCIC
1: yes
0: na grasa ajogi pogata lotu na tininga sangasa translation olo mwana teji itobiraki
1: embele kenye longa
0: enda ngasa embele kenye itobiraki ya mwere vile ni embele kenye saa hii ne mesepa
2: mesepa mwere kuruka ijaluwa tangkutuka oro oro
1: tangkutuka enyiro
2: enyopiro oro lela baluja
0: tangkutuka enyiro oro kaya kajitu wale vile netayo kia ukizungu wa shuki swahili
1: ai embele kenye
0: ni mesepa vile ne embele kenye ake soe teji enda ngasa nkorekta ina
2: yes
1: yes
2: endo bera ini
0: pekutumo kikie poto nere
2: na mayolo team sana na kaina rugi na gara sasa nyere na siyai egunism ero ndo kijinga na hate speech ama kasa bora ine hate speech oleng na kiti mpaka sinye ko forma sa yote lomon oidima ifikil tungana lomon o menal tungana lomon o sukenye tungana lomon de nyo choche al tungana kakiduo mera kera yanga agenda mayolo na kabalance ninyo na lo eguns ya na kiti njuro na bo na grela lia ya na kira sipa na rinari yugi mera njuro ne mera guns lenye ambo kandaga bisulisha kenya na shida tenesi bune ajo kala ko lengai ko lugut
1: kana na grefe nyamal
2: dan tu bodisin kana na grefe o
0: eji mera njoro ne meti mera njoro ne meti amore nyana ba lombi ja suja na ba long tu mana ba yege linda mana inji eji ni kwara na rogi olenga lutu de yo mpaka ne kweni atwang
2: kabisa
0: muyo la joge ara yo ko la lango shwe de ne weji o de baka ba to rok
2: o yo mi
0: ajo lo de ngole na no rol de rafa ya bo de ngati yang na rabi yo yuki ai le nguru ni yake ne ne bol ngan ni sabu ngin kureti sholing ati sabai ba de bugo ni weji do la jato ni kureto le to ne uri shola do ta sat ne ke gere ro ro na gara jogi ne jo mirien juro ne media ba longana kwa na berarwangai
1: etana
0: ne jogokin baadi dinni nyangai kole kwa na injile mere njoro na di ninjo ishirane bonu enwara bile na miduni yo ne jaza wise
2: na daragi
0: na dara kole kai nyira da
2: ne ga bala jure sai ne mere usia sai le mere ga nyoro kutunga na lenyana kwa gari
0: me ore na sai na daga ji le lady wa na gara opposition e banga yo gunu sidialo eji maro shuri siyo ginyo
2: maro shuri siyo guns lang
0: maro shuri siyo
2: guns lang obuwa rele guri di weji
0: yes
2: eji wana angai senario obuwa rengobo wana inosaki lega yetu gani te idia lo on county di nati no
1: no this
2: no kilifi county di di wei yola jore nana no ame kume kilifi keji di nyana county do shindo Tana River neji kiasaguri shoto nganali na county yole ning na hili wano lungari na juu kama esaguri shoto diye nejo no
0: lina kwa mtuwa ingili wana
2: yes nejo masakudisho nano kake arakisa anungu tisera nini
0: naribyo kwa
2: kanya viyara nasera nini misakudisho nejo amu kasakudisho na akul duguli ni akupaka siyebe yara
0: baka nirimu kwa
2: nirimu eka kala mtuwa hipo so yetu viyara nije tutuwe siya yyo guns de losho le kenya era yyo marara nolo kanto hono
0: kake kai naribu kwa
2: kakore narumu na luizu
1: yes
2: ne banka dual da nilo kana le kaja
0: labu hake light dondo ini nye
2: ya
0: mara dikidongi shui
2: obo ya kawata kulokuli ni ya kuwa whole entire culture
1: erahu jire natoki olinge team PK kwa sababu ule anaka rango lire ya kaunti ya Nakuru
2: yes
1: gilo orcho mwale disfira mana siyasa nje nalo ne jokasha kwa kihe mwarango lika ere seriani kijarahe ere sepa ruto o kipunyumba lo mwale nye niki josi yo kiposi yo ere seriani amikure kia demokrati shu ule de kaunti ya bwa mete gra mate ingalo tu kaunti ya narok nera sakini ntume nyeti yae Teki city ndio nyinyi Bomet ni weji ndio la jore siana sia yonka jijik negira yo bato le ngara ke ete jake ola langele ndata sapaka ndo yo le ramu asia jore ningi yo mani sia ai eh sia yo lotion ne jola langele ole le na ole na ji ne ako egira sina sia ira sapaka na bae mera sapaka ka tokol kwa sababu ole na ara ni ngoro ke male wudi em ne ole na apa kera ra ngoso laja ari ile linda mwana inji ne ara linda ground ole na linda ground na nyine ti abori ya uburu odinga na njoko longo lero serikali na njala ngolo grai boyo linda mwana inji ti ai te homa bi ole bi ne ne rena no gladi swanga na nyanga fanai account homa bi ni ringo lero ko grauti na tushu na rasa account homa bi ole na lele esefu na nyi linda mwana inji na njoko ti ana le upinzani e ami na banje ne bunga serikali ole bi bi dialo ne grasa ndaribo mbara ngasa kya mitiki town kaga homa raje ntao lazima dama tadua siaja homa ni mbara bara ti ndirit a manua hepe town na merenja ngatwa town neji kila mtu lazima peke bayai hatu apolo sana tao nikibiro lejo sinja kwa mejingijinga mkino kwa barabani kanga naiki ndo barabani ke serikali kaya kwa lole upinzani ongo lole serikali kama linda mwana inchi ne yungu lenje nipa kudu ishore kilikwai kanyowe mishore itla likwa mishore kilikwai ni ipangwale kesho nilu lwa iso amere jongo jisi kasa kwa njele tine utu lutu na kwa pang ole vio pang na yogi arutui aita ulo ilo chafu wa imaga mbago kitu kama iyo ne yago itiwa na mambo kia kwa lumbari hai na kata tiyato na kisi ya sana kira endelea hodu neti jikuwe mkuko wala ilo mkali sinu utikita mwana abishana
0: sifa tukul kajama na nasaru morachuchi le biashara peki shukunye adola jo kakwa kulia nike ya ranaati ni wiji niki jake peki poro poro amu ule rayu ya nake ya na yu kanka keki jake duwa makanyo nake ya gili mwake
2: merai
3: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kishwa iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
4: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
0: Nena majani na juu ene Eden tea majani na melok ne rupil ne rangi tirisha inu na majani na ji Eden tea ni robiru en company e Karirana Estates Limited Limuru robiru no rangariano ne ra olchamei sidai ne bonga sida na dosha inu e robiragi lotu rongi bimut mbali mbali era tea bags era oltanka wizi era green tea na era si purple tea ure sidai irumoyite bogi weji irumoyite adwan kishwe irumoyite olduka ipoke likata neki na nijibuno note supermarket sinyangu edenti peshe bagino ina meloni werro vili ibudaroro marilino olchoreta edenti the finest garden tree irobiru Karirana Estate Limited nari limuru noto television e K24 po gerishara niye nengur te mge rumoyite adaten kuri na jo ene pang toso jakono ito ibi rumoyite shoma iseti na TV no K24 tenegiri rumia urekyo jwa le pang tabo lage decoder lage digital television ino shomo menu lage settings shomo installation ashwa channel search shomo ashwa tegelo auto scan lage auto tuning urekebe ya kundeba scan nigelo K24 mkaya kukelo tu esiana e televisions na utunotini nila atumpo kitoki sidai naimo K24 TV
5: Ore sirena nyugi
6: Nesira kiyogi siriana
5: Ore doya ngolo
6: Nemwi kiyogir mayenat
5: Ashire gilu ngire shine mayen FM Nte maili tisa
6: Nkwarika
5: Olo shibora
6: Naibor kia warie
5: KMQ
6: Ngatu
5: Ndiri ngayu diadu ngire shini no mayen FM
7: Mayan FM

NASA itadundarigin tomono na abishana ela hapa lisid baka ndarigin yetikita maukuni ele hapa Kajiado Central Eldamat Boys High School wow majasere molaitori ya nitenebo niki daroro reilenye niki tumoriki shune emu emkomono ediko yoki sirat o yungwa ndepe niare ematwe na abishana urikideri ne tomono ngwan ejaro conference anage sa unien kakenya baka sa tomono bo enteba leata revivals sa tomonare enteba baka sumwan enkewariem irola likyoroni ola likoni

0: Yeba yanga yo subari keji FIFA maja ntulo sungolo janga yo subari gira bagiyo na yo laini ngon saa tano na ima asho na ngwar lega nito yu ora tomo na ngwan ikiti gira abudu kwa ngwan nalijo laini ngon nchoy nasimu nilo tu pole pole kikira na akiro yi ajiro yi ongwa so ngwan kika agra isho nafasi pili nyongo olungani ubo olungana ware olungana ukuni na ale latino le mureno le family nyi le lolega nato yi asho le nebo takuna sayo na ena Kenya nijo na olungani tejo ngwa maji ya mari tindigweji tengrishini na emayan tekuna tenolo nikiti edurara engolongi ya lamisi yes keju na yore nolo na keju doi ini TBT engolongi ya nani ya keda mutu wahi ngapa wala ini ningoni kira sinyataka dola jo nye sinyata yang kasir na jo doi ini Daily Nation agla siyana nga ya lomon obo waro kuni sinyata la jo kai keja dua yang kasir niyo lomon wala ini ningoni ashula likolo lo shule Kenya lograi ayumulika lograi mwade tengara kudoi mba na asira nemesidan kali kipole pole ai grapo do ya majana lo
1: received a reverse call request
0: so mama domo mera nje da garduma kaji na yego nage kombe yira kra blog e kolega runga na subati lankai a mera na yo ngani subat na jinya kiga na ye magira ngaga na yo na jingi no sidai na jona ye gara ngino sidai na ra ngino zorono na nje do lo no o reverse call na radio show wala na gere ngino pa ngino za rono era ara jona gere no yanga era ngino sidai be ngino za rono amore ngino za rono na nyen ngi homo ta samba na ba shari nja ko ronya sira ba na ba shari ta yula jo ngino za rono era lo o no ron lo ramba na zoliori ta yula jo ngino sidai

0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere Mayan.
1: Kidereta neki magemba na ibirta yo kirolosho. Ibuitare o lashe lengiteng. Simel ole sendero.
0: Kabisa njiri mbara kuna sa yashin oleng. Dekutari le mamore kitenke lamo. Erijumwa na jesida yuleng. Nde narabulukuna yu na igwene sida yuleng. Enkigwana na panja na igwana na ankara. Mayan, hello? Yes? Oye, sobo leng. Mara duwa nane mireche.
2: Oya wa benda. Para serete Francis.
0: Karibu.
2: Para rani na tam suna ndogiri ngavana iro dolu ajo. Roma sani. Chungu ya ba chemsha bonga ngavana ishori yogranja. Takata mura ravana nena ji. Sejo duwa serke muniwa. Muna serke muniwa.
0: Ya go. Eh, aduwa midunga sege amugera na dunga sege. Tata aduwa male misa ayi.
2: Eh, akaki jogini na reja araka na ayyo. Sarge munya, sarge.
0: Ola wasinji na keji tang twister. Angira lua lor ngejep.
2: Bai. Jidida ayani anaroina jala roira ni. Nazira ala roirunga ni. Soine habala ngino kwa habala yi.
0: Yes.
2: Ya go. Nija reiru.
0: Amara mo era ba sungolo na ba longera
2: eh
0: amunye do ayinike maginyo leng
2: eh
0: tada bo sungolo ba longera ba lera nyana
2: eh
0: amono jide ngolo ala sumba na ge di poem ka ge nda ona ge masane ge sungolo amu miro na nyana masaya da poem ne ro sungolo
2: eh
0: ena na je ke magara na yana na ne gira ye magi ajo kala ngayal dale
2: ala ge sembe
0: ay ke magara na ajina
2: eh
0: era ba ngana ji ngoro ngirembe
2: Ehe.
0: Iyo la baina?
2: Moronyo.
0: Ngorongiri ambe.
2: Ah.
0: Ehe, ka na ba ka lo sungule ba lo ngere iyo lo.
2: Aiya la bana no lo jie gwa rengire jo.
0: Ah eh, no tala nyaki iyo lo.
2: Gwa rengire jo.
0: Oyo.
2: Oru lele.
0: Oyo.
2: Oyo. Abanteiro. Emi chana rolu.
0: Oyo.
2: Aiza moronyo. Oyo adamu ya wana nolo
0: zara adu mbaga mshuwa mkaili nendela mbaga mshuwa kwa wande baki yoko
2: ee
0: amuki adashu yonusu nusu
2: inagai rabaigi
0: oh nagindi marabaigi
2: ee
0: ashol mama ara nalisha ra
2: ee
0: kero nabaigi wanyi edara saingere neno kena nangeno
2: ee kanyo kera
0: ehe
2: kanyo kera amura genyina na ji pala ngay aldale na kay sele ka ke yollo
0: lo
2: ye yala ke sinyolo yore kidogo
0: ehe
2: yollo rara ke sinyin kitia dinni na mu ke goldo nar bare ile rara ka ye kenyo kra na ke
0: okay
2: amo ke rara na ma se na kenyo kra ka ro bolo lo kwa
0: mhm
2: eh
0: ha sho leng
2: wala
0: shi thank you na me ga rada ri gino jogo mba nga ga ba yollo ne go kidogo ndala jo enyaga ra Regarding na dunru na ba dunyo ti dialo ina ka ga wore siye na ja lasma na sai be ye min da ga min le elenga jalan olai dun ju na sima lotu ta ya ga sira ngali yo ga joga ma ba ye ka lo sungu le ba longira sana sana yolo amay e delo e ba wala sore francis e buri den kre jo ho yo toldu lele ho yo na wa bun kale ma ho yo na banje itu na me jana murut ah onguru onguru sa lele sanga Nadia kanduruko, nejoma ituru. Nadia chuk siyadi, nejoma siyadu. Eh? Kumbo diabo ulemba idewe. Siko minki. Aya, kaisi ono ngalara nyaki kwanza. Osungo liabo ipo shienta sati, Yangorno. Orlando la yadamu siye. Yarabo osungo liyo. Oya magini ya ba ajari jali anda ajongoto le momu. Nale di yangengiteng. Aya kaisi lunga la nyagulo sungo lio kwanza lunga ni ya gira anyo saizi ni taki ulo nati yaka ni miwa ngatini asho mankajio ngoro nganyana je nale di jenga ngiteng na ishen kit ee lota mayen sungo lio ebushi ntasa jongorno amgeti yaba kayo rano kayo mayena ya naidip kayo na yege ishuna kiti asanimenti bayangu na siya naidamu na yungu na siya naiyolo Asa mangka jengur enggak jangan aja. Nale di jengen kita. Nai seng kita nana. Yes, orang ada lagi demagi. Masa itu ada banyak mutiara di pokok. Ada nasi nan. Ama nasa mutiara nemu. Oh, ni lu ye seng kita jengyo. Na iyo daru malam milen kita jeng. Oleh media yang kita sukul, malam ini wawe. Yes, nu wawe. Yar malam milen kita diaji. Tengen bani. Asal orang orang tu jo Philip amega arup jaga berada di jo share suka dengan sahijen kakenya. Naga na jaga doi Elvis Simquale jaga mama Lempi Felix Nanka. Jaga si doi Eric Messi tenebo Maxon Karia piye jongo arama tiete nada ma asholing. Al meshek le mayan asholing ati shangwai ekila sinyato mijok William Kegel te wone jodo neka rosara gurumoni ngwalashe kigeri jamani mpaka ngiri ngoro naja asholing Felix Nanga te mulolo nyo lenda asholing ekila jala shilinga gurumoni maishele yo kari yamali yampaka musho naja asholing olongando yo Joseph Limpai te wone jolo wang gurumoni ole chesiswa Ezekiel gurumoni te wone jokapone negera nasina jogi deyo alinema suwa Alex Olingrongo tenebodo yi olwana jo wala marbe Shadrack ejaga silevaran tankoy ejaga masleji pasancha MC Junior Junior Brian Setabau ejaga namba 1 de Cavernes Masande Eden olenjo Ray Ronald ole Krampa ejaga nabo kimbiye jongo ramati kuna site yi ena akenye durara asholeng olwana yo Shadrack seria na asholeng ejibodo jo megora ola Sheki Village nedi nasinya to ramati rejo ala shilinga subo lengi panaleng nedi aga na baba lenye Samuel Ngatun nedi aga mama lenye Ana Ngatun enyaga sudu ajokiri ne goji na olwando yojo Ezekiel Ngatun ejer Shadrack nedi aga do imolion Morandat Sharon Kasosi nedi aga bokuna jinwa to ramati Shad Mbese good morning wala shilingiren gira dia jo eti woni jongruman magadi soda asholeng ne jaga na ulobe kidia mari mbaba lenye mama lenye mama Michelle mama Lolepo jere minguyata kevuki len sis kileku na shiri sikawa mama Seno Gladys Malaika tenebodo yo orando yo jo bro Medekai na jaga na jari ngole sundore wene jo dem barba lion kinajik na jaga na jara ngole ngirogono sabu goleng na ngwe na kop ara ngole ngirogono ne ngwaro yi enkana naji enole koti cash tasalo ji pemba temuro naje en London tomba balon kinajik tirebole ngole ngero ne ngolo naje julia sole koti cash olunganda yejo pito le purgo ole tunkas James Tunkas lo samuel oye lo Isaac lengume tenebodre na farando lendo yo pastor Amos sayo tasonorua pastor Taki yo el donga na lo la shengero no sabo leng na imwa ngo le mulo na jo enya sonoru mera amji jaga ndai dongo le etabau na kerogno ama etabagua lolo soluti ne weji na ronga le sonoru ngo le ngo le negi jaga ndai le ngamo kiri ngo le na kwa sibo ngo le likiti ne ngamu yu ga seda yu leng ho na dongo la jeri na kwa kaiye ndo na jin network barabara network ro barabara ni torono leng eji no wata fofo nejo ninje namuno ngolle gidi najo to yi en number bolo ngi nejik it wara ro la ko nako megara mca ana ne rumi nako it wara ro mca da to ngeje nidu dashor bungay nidu dashor gafanay nidu dashor senetay nidu dash do yaji na sanbe lezere gweto ki women rep akata tenin jango be nyana ni jango be nemi network nemi to bari bara nemi ti ankare nemetu sitima we e sonorua lwan lewe ne jam barba longi ne jik jamen la ko lang mayula jaga nyo apa en era sa lorunga la ko ba mo itingino ki olen itingino ki la runga na ko len olen ya ne jo nyo re na apa be rumido uhuru to lo sele kenya itwe gata e ro la ko ne ko ara ne mca ori dangishu itwe ara ro ori de rugale la serikali do rwena ko be na bana tumi na ole gona nyake peke yake enye ngo na jiri nche ore yuo ga na ne rumi kenya ne rum kenya uhuru ne rum independent ori yuo ga la rugo ligi do rwena ko la serikali na ole gona nyake peke yake chief ake hakuna mtu mwingine. Chief age.
1: Tiatua mayana, Mila Maria, mugi shugunya budu kwe ya hatari shatane miadom.
3: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
4: Ewangan Olo Show.
5: Eta agarumo UTV channel ino ninyot e K24 TV eimo orege lepang. Iriskana television ino tata nisujkulo rege. Tabolo decoda aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo. Tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na kegu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk ininingo Mayan FM ewangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.

0: Cumaji, Lor Maida, Lor Maida, Lor
1: Maida. Iya ba ara ñu ray xolé ju siang ngeen gën la songu la ci dajju ñu da ba yana yo sad na ne nay ma sa sa ba nay malaga ni ora to mono set ki ra na a bu ko ya olay ni mo te ko na say roy ena dama ko re yi te jëngu seedi ma ñake aljina na ci ra di jodo yi nol tu mari lor mayda yes may mag seto yi er mayda lang
2: tay yi
1: woy
2: wara yena ngagil
1: sobo len roy manuel
2: e manuel dem bu jangat
1: e baye
2: la sa wara ngol na waro gol
1: a ci e
2: na nga yana sha me ba yongol ndogol
1: ya ngay
2: Rai
1: bonada. Eh.
2: Ini
1: aljo mar lar
2: maida.
1: Nenya
2: rol. Aljo mar lai. Eh. Masih mawar aljo mar. Amin bisa dalam lemar aljo mari. Ya sebab dah. Ya wanara.
1: Yes.
2: Karena apa nih?
1: Yes.
2: Ya wanara.
1: Eh.
2: Karena kalau balas, kan ngomong ke?
1: Yes.
2: Nari kini woi nari kini orang guna aja yang kalau nanti kena. Agar no jumar lain pun yang kirim macam sakit dua naik.
1: Yes.
2: Nara jumar yang neng baru kenyana ya ke dua gawalan minta ya ke dua naik. Ya raja jumar lima lupa bu.
1: Yes.
2: Ilur dia.
1: Yes.
2: Ya aku nara ara.
1: Jadi
2: dia orang mana orang yang jumar.
1: Yes.
2: Mungkin awak jumar ya ke dua naik orang jumar yang langgai dong dia rontes so.
1: Yes. Et yo la ba la ganga mo na gero na rum ni so me mitu me ida matumisi o le ga ba ne ne bi ñol tomate strategy amano le ma yana lo yes hello ala ka ko bi onana e so mo na de dungo o siwo yes ki jere xani ga la tomate lor may do lay ni ngoni amor may dali no kero tomate kay songu nak yi embegara automati lor may dalino
3: ewangan olo show mayen fm

0: kabisa na jana baada ya kusaidiana na habari gala ngo ntoi saa 7 na imalta kanito ora tomununi okuni risa sada yule ngo na habari gala gala gajo na enol tumat lo maida koral maida lino la ngo ni na karol tumat kai shimona gijo ol maida lino ol tumat ngi gijo shaga ngora yo maida lino tinela ke mera mera ol tumat ni yina ne ngora era braki ole ni ni pio na ji question mark lo maida amuda ronno ol maida poken le mer ultimate iwa no maida neta ultimate wala ni moni iwa keneta maida pokin iwa keneta ultimate na wote baka sio kushuma yani nyaa single wana ka wana jo kanyo kanyo na grado enyalari pe ama grela maida a single to nashum torno si si bog na yasage ne agro sina jala shimba hand to mouth ore yaso ni me yankuto ne yaso ni be yankuto ne ijo Eyu nore ijo ni diangere nere shuma ajo na senanu amuna ara na getu mugi ara yara endai siri ore si bogene meti ultimate yara shuru raje emergencies do na urpulus na bulusunye ne moy kodi ameli mungo na lodu ore moyan melimu ajo ka juwere ngara na je o ni gituru enkeju a melimu ajo ngara na je o kendo na melimu do no ni chokodi man keke kibul sogni amuyan arwana el sinyali nyala aranyamala ajo nasina nawele dero ena ndo na yamara jo najo amuyan arwondo kitin amemo sinye ngishu emo nkerai ne yual chani mara dje memera isinje yao na yinu ndo ndo wapo mali na ina shiba yejo na yejo ya gishara jo ro maida lino ne ro tumati nige magro sha jo kaishi ngun kaishi anale bege ngona genyo ultimate kile jeshi wengine wale sheria na yamara jom walogana ushikulwa le financial advisors na yamaki ajo wale 50% endogi niaso na nalo mshahara na ero biashara na wale 50% ni yunelo ndo naji basic needs ndo ringa lazima ndo na lazima pias nepo ile wage ule 30% nebe ndo naji basic wants ne no the basic wants na ndo na mel mes dollars ma piara kage si de si niara me las ma piara kage si de si niara ndo ne jine marjo tv sapuk ele gara shay ngri tv no kit negro shay ngri yolo mon njo gai da big screen me las ma piara kage si de si niara aya na ko njana bu 30% or 90% ultimate nejo lati yellow ropiani ashu financial experts ne na report 20% isi bokinias na nyalalo savings ar nyenyo ni ultimate olani ni won famo shie kai shongo nake ultimate lino
1: ultimate lormaida ewangan olo show mayen fm

0: kabisa le jeri mbare wona say keji le keji do yi le la ragnac ke Nelson Rilo en kiten eh eh mayola jeri jena jena ire ngor mai aya saw saw anyway won la ganyara to mun waja on la ganyu ara to mun ko neke on ro sanane de lo sanane na karinu da saato yi en garri na pike garri parking tine waji kage maizima kage magere kurkur amo yule shangari risa la jeme wale vya bae wu nolito nimele jara ta amo yele leke ya ushida na wala sanano na gari kwa hivaka epaki nile wajira hapa epaki na wala shi sida juleng na mwe kirajo titititititit mbaka na domo leta abo rigi ya wale jefu nguo rigi ya kepik na domo nilo doko ya haja na asinanu sasa wala kawari yana jaka adumi sumuna be musho tijero nyo obo sumuna be musho wikono mde yoke warama tilali durara tezo romaida igrana ye magendo ni jo ultimate romaida la ni ngoni kama ultimate lino ama romaida lino kero ultimate kero shi ningi cho tara boost tubi ngiri toki tena lo himaida la ore ngamu era do jiter nderi yakinu ore ngamu e oso ko ni ore ngamu e anduka ore ngamu e wasilen yete kake midu na ni jiro romaida la ngola ni ngoni kero romaida na na shiwe jo yongora ko romaida lino enkaini ndo la jore la maidal nona enda yango shaka baiki ndo la jore la maidal nona engilaka baiki ngoru le kai lege baka yol tomate tasa hustling adia mama lo shol lore la ore maneki dolia na era ginyusi age kombe ore ginyusi o le nempo gwa kwa mfano da era ginyusi nije yoko na ridweji era ngiriduka nije yoko na ridweji yara kengiri busher ebenye lugana meraure ya busher ngiritoki na iwolduga ngiritoki na okunyu sengiritoki na iwolduga lona mwe ngiritoki nejala ron mushen kolong ewor ma daron to bogen elebe ngi bi jaka kire wana na go bala ganyana na bul ore bi bungi ndona na bi ko lugana dile kai mi dongu lola kai na ngiritoki na lo nyi rigala ngori dia ngai shoro na ore bendo shon lejala baso ile haba na haba ujaza kibaba yani wore ngiritina na bugutene men kiti na bugute ni or lo kito katongari leni nejo tangele nejo tangelde nejo tangelde omibote angarriye ibote ngiti kobo pama inibote ngobo itala poshi ya nakitu itala poshi itala sangkoshoke hajo nasa nabile mera orla ini mungu nikirabu dukwaya tajulo mera wade pokirishara ya gisha joro maida lino ni aranyo ultimati ulitia koro maida le mera ultimati na ako ulupi oro maida le mera ultimati ni mesidaji ora maral on madale men ultimate na megen do bira e ke bidenga e ki nyala mu ya di shino na yoku sota na ra ndo na ji systems ngatitin ama nyanga zo rono biashara ka nyi boost na behere no teni mi ara ngolo ultimate otoshuma meta meroshi capital le medoyu ara nyi tindiro ngolo biashara 1200 idi yangara ni jogonji me ngolo ara na 1200 ala ndiru wengu libi ya hera wangishu 1 million meraige ya rama 9 million amu ijengara ni jukonji ya radoji na million ya wakiru osilin ije iwene weni chomeke mahali nikinyala kino wengu ndiru wengu libi kwa ultimate nine buti aji meta na yako ure orpoki maida na mpaka wala ini ngulibi ya ndo na jii ultimate meka kidogo tu aru mele singolio le ebenesa PCEA mpaka si kwaya bara ke bashu gonje dalu do yi agra to ajo o le sere me la mari
1: mayan fm
2: mayan fm na bo point na bishana enini ko yu na ro county teluma
1: mayan fm
3: mayan fm na bo point ile esumizo yok.

0: eso sí en tenkara que va na ibeta mole moneti ya tulo shole Kenya le mona joge ya una ore TSC na kero biro ningo se dai ne bor mole mundi ndelo na do kuya kira nyoko lenge le punje era madare hana na shia kinom ore na ki jan jana shomo na sen nyedo ko ye balu nyekulo mon antoni na lento joni na shomo na pado ko ye gira gela ki rais William Ruto pelo na sen nyajin hatu ati ya sia na na bohor member yi lena o lero do lenki gero re hor mali mon dolo shole Kenya era jona ke lo sen nya su jan sharia petu ha shom do ko ye gina imye ore ki honare ki no hana ati ya sim Ekelikwa na ularikoni lorikio male DCP regadhi kashagwa lobisandi loropolisi ndesulaki neriko orkitok lenye Douglas Kanja pebodo kwa ya gira nyoko leng hele punye nkira nabare shiriyare ni besariyani elonado kwa ya gira paran emruwadikir tolosa in letrans mare nkolo ngira iserem orkilikwa inelosha modu kwa ya gbalu nye hejo na anchare metasim na ayo katokul nisha kenurila roko wapuara sakintu morzine nyana kela parani mruwadikir hejo na keyo na orina orkilikwa polisi Douglas Kanja na kelo hanyoko lengigira ilibu nye seriani tinaluboto henkope Kenya ekaisho kulio monsa na udo endeba kaji Samson olege wam
1: Lelo Lomonto Ndorobu Tamayan FM Kite jaba tubulu zenebo yok ni kitu bulutua
2: Ere maya
1: Kira namba na boto lo sholema
2: Ashamo intubulu yok Inta yok namba na bo
1: Mayan

0: osingolio nailo sida yuleng nage le sanino bless osingolio jiro nage ikanyo imbo ya kitambo sana osingolio lule kitambo leng otaranya nava sanino bless kitambo sana nigira naga iria maripole pole teto nage ngresha ni Mayan FM adolta ajolta igani ora tomon ninja nago ngorupeo sa naudo endama na adia kana ajore nikishukunya round ya pili na higi atanage mba na hati eni weji mba ni uvunuwa ya magipole pole mba na hagi e TBT kagi in the meantime kama murwe gira atumbe ma YNFM toko na saye endama ya na ngai loli gira ya jo azame ndani aingie mambo iku aje ngai loli gira ya jo nage aingie ndani itero nage ingresheni ya ma YNFM medelera ma YNFM TBT edition ni gira na ngai ya maripole pole kama murwa igira ya atumbe ma YNFM na ngai loli gira na hagi ye ajo aingie ndani kanga ilo ligra ya juu aingie ndani pegiri ya mari nage kengarosim kengaroldama kejena murwa niti jato nage elelere Mayan FM. Halo Mayan FM, metudunga nage nasimu yo simu yake imeingia nyasi ni gira nagari ya mari mgoresi dayo leng Mayan. Halo,
1: hello Mayan.
0: Mayan FM
1: Bolday.
0: Wey
1: eneregesh.
0: Wey
1: subo leng Oleng kisongo na idea ngiresheni.
0: Yes, subu oleng.
1: Iwo.
0: Ehe, kanga ina.
1: Hello.
0: Kanga agira irorie.
1: Gira irorie mama dibo atresi jama ya nesemi de murenya marandagua.
0: Hey, mama dibo, keja marandagua.
1: Sidi marandagua manja wila adanja wendogun. Mba yuke
0: hagira. Ehe.
1: Ame yu sinara marandagua ya uke nyokyuli.
0: Ehe.
1: Eda anya andama ino.
0: Isidai?
1: Ehe.
0: Kinjanka iya nashi.
1: Yes,
0: aye. Eh, kabisa, ndi jingoku ni?
1: Latabu.
0: Meti le rabu rara. Kadu miru?
1: Mbiko wakanda yon mrijimu.
0: Ehe?
1: Masi na hii rijimu.
0: Ehe?
1: Tuko wana wadela rijimu.
0: Ehe?
1: Mkijolike jolika mbara.
0: Ehe, amu mene rara?
1: Masi, kwa wengi.
0: Turunok neto
1: hak. Mbiko wakanda yon mrijimu.

0: Keji an sululu ati lo sinkolio jo enka kenyai o sinkolio jabaike yoldai kani isiet aninchongorbe baya sana bo enteiba. Karibu kakwa doi igira itomon teramatari. Mayen FM, halo?
1: Halo Mayen.
0: Ninyena?
1: Ilu?
0: Yeu? Ipo, Leng Francis.
1: Keja ndo zanyi.
0: Isida yu, Leng? Ole meriru kule nyamali.
1: Rangai.
0: Hello. Yeu.
2: Mambo.
0: Afiti sana.
2: Ni mama Sian kutoka iti.
0: Karibu le mama Sian.
2: Sala maji kula era mara de sibe. Ni la yeri mwasa. Tabalai. Tabrana ni kugra uni. Nga mala ya era lunga ra. Nga le fra bo na ro na mu yiti ko zinta lunga ra.
0: Ah yes, sawa sawa. Mayan, hello.
3: Mayan, hello.
0: Hello. Yeu.
3: Suboye.
0: Iba mia nyura age mati age tala mi rindio.
3: Ama dara na.
0: Aya kanga ena.
3: Enye mu kini mele bila shina.
0: Ene
3: je basi dai na yiwa yulo.
0: Ribi gara matare.
3: Abe gara mama la gara matare. Abe gara ngore dai.
0: Ho.
3: Abe gara musa dai ne bugira roje ni. Nabi ndom ngai ni ga ni bu gra ni
0: ni
3: nabi ndo yo bagu non yang si nabi ndo yo bagu no lu wama ko na na na di bu ndo bagu
0: po ni jo ki avo kin
3: na di go ki ne ndi ba si da ko ma ma da ye di
0: ah surely hello
4: dula
0: yeu
4: tu ne ndai ba
0: e poling
4: ama namba na da muri we so yi
0: karibu le mama ne mparnat
4: Tapa la doma na nawe ko la gara mara re. La mara le le ngo dira lo ngara. Lo le segla re ge dia la balo. Me dice on to mama gañe. Ana alba ya le baba ne ba na ron kera ini ro ne. Te re dia ini ko ki ne ri ro no lu ba. Ngo ron bu yo e li anga ngi ya.
0: Ni jo ki abo kin.
4: Ana la je bo ki ne soi na de ya no re dai ba se de na ma ya na na di ndi se anga.
0: Ai ya shi. Aya. Nabi sola ni ngoni engor dai ga ni mier be baya sa nabo e ka shigunye e bada on ko

0: Mayan FM.
1: Kabiso lani ni ngoni ti atwa na anka ulele mayan ingura kike won ena app na jo ene Media Max Waves te simuno te nilu na duko ya online ni ngoni download ena app te Google Play arashu App Store ni ruma rusu jangibi nini po wakin mu enko ito ye simuno
0: Mayan FM Ewangan Olo Show Ewangan Olo Show Mayan FM ege ngwar pogingai ege nyor pogingai kita bagidia emurua onkorgori
2: aitong
0: mararienda
2: loitai
0: olturoto
2: topoti
0: mbenek dabashi
2: isauri
0: entergeti
2: nkiwanchani
0: kumpa
2: maili 46
0: denebo omerweshi
3: Mayan FM
2: eini ningizo Mayan FM saipogin intiringa yuti ato Mayan FM
0: itume isingolotin onkorogi olomon na ingwa seu seu nalulunga
2: Mayan FM Ibnabo Opointi Nabishana Ewangan Olusho
3: Ewangan Olusho
1: Kabisa tiatu nanka unele Mayan online ni ngoni karibu troshwe simu nire guwel kilikwai kakwa leloli giri ngoru ashe kilikwa note nata iba na akalo siru kiyor kilikwai legera langwe kildunga nalimi bayuroro tenkarana to odoro ato shu esimu nire guwel kilikwai Mayan hello Hello? Yeu? Hello? Hello, Mayan?
4: Hello, Nosi?
1: Mayan, Ena?
4: Hello, Mayan?
1: Hello?
4: Hello?
1: Yes?
4: Hello?
1: Hey, papi?
4: Gira, amale, habara?
1: Hello?
4: Hello, Lugano, ma?
1: Hey?
4: Ya veras, alanga, ma, aboji, gala, ya?
1: Uh-huh.
4: Luye, la, eh?
1: Uh-huh.
4: La yara la ga yala no ayero to go.
1: Ni.
4: Ajira na ya na ni ro na yi.
1: Yi ke jingai.
4: Ni ni la la sho.
1: O lo la sho.
4: Eh.
1: Aye. Mayan hello.
4: Tumi.
1: Yeu.
4: O le.
1: E papi.
4: Ni mo seiro verlo.
1: Eh.
4: Awa la ma mo ro no ni ma tayo.
1: Ehe.
4: Andro ha ga gindi zanno.
1: Ho.
4: Mama ni ndo wete gumba.
1: Eh.
4: Ya wa ya wala ga bayo ga kisir yano le musana ri biashara.
1: Eh.
4: Ga ga ya rama ni ga le le ma o ya mo al dra ma yelo ma la ga ga fa sa ya wa ga ya ma la mo ra ga ga sne le le.
1: Eh.
4: Eh, a ver ama ni ga ma ngoro ma si ya mo ra wa ma da nya ma.
1: Eh.
4: Eh.
1: Ah, yes, sawa sawa. Mayan, hello.
4: Hello.
1: Yeu. E ba bi mama mbuyo.
4: Ai mama mbuyo la duela soila.
1: Eh.
4: Ena nya kanga yema wala ngana mali no baye.
1: Ninje.
4: Agra la duela ngana wala no sana jima leron.
1: Eh.
4: Namanya ndago bo silale.
1: Ehe.
4: Agebro na ira nani ngiro na ira ya o shugira se bara mga baye la ba iru ngama la bala na bala dari.
1: Eh.
4: Nagre ngoro ma.
1: Ehe.
4: Ngera sara la ngana na jisendela.
1: Ho.
4: Age se nya na bi ese aidi.
1: Mhm.
4: Na ngwaro na aje anda sana we we na ro ijo me munyi na jindi zero ni sigiye.
1: Ho.
4: Ela ro ngwaro na ya de na na ni ro shulu na ya ro ya mga mpunji ni sare.
1: Eh.
4: Nega ba yoro ti.
1: Eh.
4: Eh.
1: Aya. Sawa sawa mama mpuyo kaja na yigi ligwa na bolo nswali na tia kage. Eh. Kore roi o sitima mama mpuyo na ndo ya liji buna swali. Hello.
4: Yela kama yo gara jana jambu lo jwa ya ba.
1: Hello. Hey. Mayan FM, hello.
4: Hello.
1: Yeu.
4: Sawa.
1: E papi.
4: E na male lavara goni.
1: Eh.
4: Sa dara na bisi.
1: E mari zo me adu ngera.
4: Oh, ke dana robi.
1: Ki si dei ruul me tie nyamali.
4: Eh.
1: Ki serian dara ke ki grind le si dei pi.
4: Ah, serra.
1: Eh.
4: Oh, cuma ya nasi aja nara yang terus dah.
1: Eh.
4: Isu yang lain dari yang nasi.
1: Eh.
4: Tapi yang leh siluai nado sah pun nak yang kau pande area ke elevasi siluai yang kau lorong mana kau jual mana yang kau lagi.
1: Oh.
4: Cara don tal dengan nampar aje.
1: Eh.
4: Yang nade logo leleran tangkap sebab leleran negara orang isiri.
1: Eh.
4: Area mana sangka ye lege jero ya kalau ibu.
1: Aya, karibu amukasi daimi njendale ngu.
4: Iyo bayo lengu.
1: Kaku igira ingurura ara? Mayan FM, hello?
5: Hello?
1: Yeah?
5: Suho lang?
1: Eh, babi.
5: Yadana, Robi?
1: Kisi day meria niya mali? Eh. Eh, kya nga yana?
5: Mama, maranda yari yoso iti.
1: Eh.
5: Yala?
1: Kani ngiro mama rampe?
5: Oh, nalunga na rali niso?
1: Hmm.
5: Ah, anjara re ngore nda sana ji mama sinda ye.
1: Eh.
5: Eria na go bo ana go ba gala la.
1: Eh.
5: Ere ngore ngare na ji mo biya ne rim borogwa.
1: Eh.
5: Adegro ra do na na tengi mbo gra re ni ni ro.
1: Eh.
5: Ni go he ye simu na ra la hala li gwa gara gara gara ndo gi ro na gala gwa mu sulu heri.
1: Eh.
5: Ogi dama ye ji Rafael.
1: Eh.
5: Adegro Rafael ni ni ro ni ndo gi awo he ye simu.
1: Aya, Rafael ngai?
5: Rafael Ganderi.
1: Aya. Hello?
6: Hello?
1: Yeu?
6: Uba?
1: E papi?
6: Joyce, ama rombe nyo.
1: Karibu Joyce.
6: Agere ngoro ngao?
1: Ee.
6: Emi la ye rindo nyo?
1: Mama lino igre ikili wanute radio?
6: Ee.
1: Kai rabe homo?
6: Elasa.
1: Anu abei baye.
6: Era la limo.
1: Ni mi ara nambe ndasar.
6: Mara mwaimi ne wala ine walara.
1: Eh.
6: Na waimi ne.
1: Paga gob de ri kala go leng.
6: E bi oba yara.
1: Idu ni ruara indo yala baye ndasar.
6: Evo.
1: Mage nyol pa yen ligro mi ri yorusa. Ai iyake. Ai mana te separa yo niega maguera ni lo rua vega mama ino redia jo olungani lagre ingoro lagre ikiliguanu na ay ningumu ningu endasa nikiro iguo ama ni nyedu maje kimiri yolda sar arba yalino na ajire ni jo ge imiso mama ndoma ikana ja mahama abaiki amu pengoru niake ama mera lalashera kerila lashera uringangiri na mera nyana yenda sare simu kerila lashera iringiru wakola lashera na hindi na inu oshogi ni jogi enjo sige mama mairurie idolta kage meba nchage bibi kilarini okuni irudon ni irudorie hai hai izidi rasingeye
7: Habari ndio hii. Star Times tumejiamulia kukupa raha bila limit. Mwezi huu wa Agosti, lipia subscription yako wape watoto holiday iliyojaa cartoons, adventure na raha tele. Tazama Magical First Discoveries kwenye Baby TV. Enjoy Princess Doremi na Super Wings kwenye ST Kids. Cheki Fireman Sam na Thomas and Friends kwenye Jim Jam. Kisha upate action ya Avatar The Last Airbender kwenye ST Toons. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499 kwenye maduka yetu nchi nzima. Piga star 858 hash na recharge subscription yako kuanzia shilingi 329 kwa nyota ama shilingi

0: Ashe oleng Beki.
1: Aya.
0: Rejo taa enyamali nabo empira. Mayian halo?
2: Ilu?
0: Yeu?
2: Uwa.
0: Iba bi?
2: Nanu la mama lesingo londo wanjani.
0: Karibu oleng mama lesingo.
2: Ima gala mba ya sibena. Iki do alo shage siyo gila mba yugo.
0: Ehe.
2: Ananya hangai wane za esa
0: roge? Ii.
2: Ile ngara isumu.
0: Ninyale pi. Mayen halo? Hello?
3: Yambo?
0: Hello?
3: Yes.
0: Kangai rele?
3: Dambo sana.
0: Mzuri?
3: Kangai
0: le?
3: Aronimo ramu jadala. Nangara jesia yongara.
0: Megi jirangai.
3: Ajua la mera? Ya na go bolo be gido ngo. Ore ga ga na sa ye na tsene sa ina di. Na ga nga mo lo sa bo le. Amore ga ga na sa ye normal muni. Ni normal muni le ye lo ya na di sma sa ina di ye le. Ore singara me gira ya na ngu le bo di. Na ra ga di sindi di di le.
0: Na
3: wudala ya jora na bisuma sai. Ta ni janta moto.

0: Mayen FM engkaji neruwadwa engkaji nikiworwe lio
1: kiti olo ingange nikitabagitia emurwe kimuka
0: olono ngota
1: kona baridi
0: medungi
1: meto
0: oruposi moro
1: eora kule
0: rotian
1: kisiriri
0: esikirara
1: nikiti isi naira sirasa
0: maji moto
1: tenebo okatakala
0: ndiri nga ujadwe ngiresheni no namba nabo Mayen FM itnabo opo inti na abishena ewangan olo show
2: Mayen FM Mayen FM.